At manang di mutnay gabi sa tamni. Mangan bang amloy ng bukana na siyo. Set kininong matisoy da na aman bo hakjang butadok lam anaw bada. Pugla kaninang di anaw bo hakjang da.

Masigina chungda tamzari Manipuri matamishi. Nungshiba nang tagi na pau tabu taraga penja batamuina. Yingjaning li nang tabu mikup kuding. Ahing nungtil nang tagi saktam ni uriba.

Zentre sangit ki kudol da tabiri. Laimeyum radhacharan sarmana kumba gitar. Adamataram tabiri basya kaswanim faldagini. Hausgayu ki pungni paltari. Dili digiri leda samasar pravat morning news samadi. Silong digiri leda awang nung puklamdam gipaw matang matang fangbiragani.

Ang imbam hariyali debi dagi matamisha ni kagta biri. Seringba singdi, arkezite namadi sinam navigisho. Tham sandukta na tahan jari basi, akasbani imfalgi, kangla channel dagini.

0: Mobile ji switch off tong de thangi
1: as perfume manam sina ingne nok siriba kadai de koru sai
2: ai de khang di
1: hoji ki irang mata si da restaurant go mata sang basu kai ji ah sa me amar tu da ahan bu na bani nang si di long drive tau sira wari sana sana morang ngom de koru sira
2: ya ba bu di ya ba adu lambi sang bani na horin thing de kamai tong ne
1: eh kinu morang bu sham na pu sibu ngak tini ke gari ma me legi ko ngarang hingdi wari loi bu da no ngan da re wari li bu yam hi gre ne
2: wari nu ngai man ki du na ai di ne tum da sum no nga lak le
1: ai su wakal ma cha ma cha sa gat bu da dum tum dre na han di ahan bo no bin mi ta kari kari no hai ni ga ne yam hai bi ki bin da
2: hai ma ta mo di mi mo ri yam no wang ina hau ji pho wa khorum ji ko
1: phone da har po hai ama ta pho wa kau hai bi ya di da adu de gi hen do da na nang na phone tor pu no mi tu di tum ma su ya ya
2: ta mo gi di ahing tum lak ta ba kui ji da na ai gi di ahing ma sing khang lak ta re tum lak ta ba
1: wari sana ba no wai na ba ming du bu kari
2: ming hana hai jing ai da ta mo nai bu tha moi se na lu si bara na amuk ta wasak pi yo ba
1: aina nang bu nu si dra ga bu nga si aina nang bu una ba nang ina lak ta sumai na lang ga da
2: ta mo nai gi da ma pun si gi oi na le pi ba ngang ba ni na amuk ta wasak pi yo ba se amuk ta wasak pi yo ba
1: ai bu nang ni yam tha ja da bu gi wa ni na
2: adu gi wa bu di na te ba
1: nang ni yam tha ja dra ga na na khu to pi ro se biro obise nang khudom bise chi agane aina wase ai nang bu punchi gi thado ai
2: hai ma ta mona khangling na ngari ba na changi ming chandara ni ko we
1: chandara ni ming ga di yam phajari jani ko ha adu ai khakta gi oi ba chinba na di sandhya hai na khakta ko bu yai ko
2: ta mona ko winning ba ko bu da kari su kai de da
1: sandhya nang wakhal lan khan bidya de ko nang ne phi ya le bi sigi maram bu ha chahi khara yam chila bi le sha bi sing su phi edum ya nei de na ko adi wa ni da
2: kare su khan de da ta mo ai ki pun sigi wari na chan nang si di li je ge wari se tar ga ta mo ne inak te ge mu lap tho khi dra ha bi di khang de ko
1: o ho jik ti lap tho ke khala bi su wa sak khra bani na yar ro ye nu si bi
2: tamo ai yum palure
1: o
2: howdi ti pam da halak laga ima ga puna le minari lai bok thi ba hai gedra lu hong ba kui dingi da i kui kui da nai purai ba da gari ek se dela mad le kite
1: o
2: i sa su yak ja u kite mau gi sing da salu ra bi hai ba ming thon do adu khak ti ai phang ja ki
1: kari su kai de da nangi lai bok ta sum thu o da na tam lam banani hojikti kaim khal ronu da hou khra bidi hou khre da lai houri ba pun si si gi amuk khal laga hing bata bani ai nangi da mak lebli nangi pun si ene suida na kan gani

mathangda muk lanthok chari surma chanu gi naitong khonjenda samadon film gi seima nganba luang gi mayekta glisen thodamna serang bai sei ni

sai sak pi si aroi ba khodol da asamna sakli idom tomin idom tomin teng tha jaba boine sai wi isai isai reng ba ngairang bam Sarat Chandra.

Akashwani Imphal hi tangkhul program na aring azin wi pung phanga minit hangmati gatai na ngshida medium wave meter shak thum hangmati poina ka thruk kilohertz sachi chet hangchi chet ta khani kala fm ni megahertz shak ha pak thum poin phanga li acha so thang wi ranye ho phokli itum na acha wi pau kala awai wila pung thruk minit thara gatai na tangda nganang rom sa acha wi pau mang narang laka ke maha phangkalang sanau na kasa awai wila nangram sa

do lai da kang jieng khuba ga ni lon ra ga na ipali bungo hai da na hangali kari no ma na hangali di yengone sia ke ge moirang thang jing hara obagi lai kat la ko bu ni pa o ni pi o he ta sorok ta pom thal than ma kai kere kere ina la ko sibu hongna baran ai pali bungo na sa khurum jari hai jari sini amuk ta lak pu ya ro ta hai bi ko ha sumin hai pari bungo ipal hai ki

0: 아야데기 한주 호스탈 열 보세 태니 오리 마치 그 이노다 코이나 그런 넬렉도 바이다레 강 먹간 말은 그 이노 강대 마치 너 비는 눈감 만 오해 강 검지 너 비는 이바데 그래 헨브라 에 마이 바제기니 바제기니 하는 칸도 보세 타방 나라 디도 비라노 그 이노다 트리트먼트 보죠 코이 라이브 지헬리 코이 라이브 다르가디 레스폰스 파자 보죠 헬리 파버기 장 얌네 헬리 하디 얌 투는 라 호부 다르가디 쿠덤 노 하다 코이 제님 셀 아크마담다 코이 하레 틱톡 바 미기네 하이나 코이 아이시슈다 파무가 마도 망아 탐레 ngamda bus yawi patient yam yam pondam da inam da yodi yam kamanwe ai jaijeri dine inam da sok slaka tore mam section biba inam da dana khari hele inga ga body the stress hen marina hare tek to wichang si ju seasonal loi yam hen matam ji inam da sine stroke to ba de hare tek to ba adum phamung pik than bene hare tek to mam sina akoi phamung ama tonga na thame jinim ji hare ba kai gino adu ya khoi na pir gino hare tek si di anytime me hanjela kanam to bai the life and death ki put away ba anaba man mag to khai maru bai the hard ni life and death ki matter ne masi seconds ni go minutes na te tu na dog dar ga ni sai du ni ek ta phami naram ba ji doi lek thagi bai he do wandar bai mam hai du ni ai ga sik ta gari da phapor pa da wari sanar mi ne lai thor pa da wari sanar mi re na
1: hoi
0: ad mai to bo si am to ni thing ni aduna khoi na treatment to bo si de su har tek to bo gi masai gi honari bo ji ga no bu masai pai phuli ba de artery phuli ba koi gi e pham pham mi ne ba ko e ma tumam pham mi ne ba masi kam thono wona ba si ne masi gi koi options ra lai hidak khra pi dia da ba hidak khra lai adu gi nat nat pi da koi da hidak akan ma lai masi ba da close che thugai na ka pa masi ka pa si time dependent no ba thieng na pung trying to hen gra ga hor pa si pung gum ri gi hel la ta di madu ka pa kai da kana di ka pa gi side effect ni hel adu na ngan na he hor pa ga pung ama ni da ka phok dar ga di yam na pa kai da to gi da ba type ta result phang ma ga me masi ni koi na thun la haning ba gi wa pham se koi jenim je pura koi prepare tar ga lai adu gi da mang ta koi hida ka na bisi bok da koi na makhala niyum nei khar tang ba rising kuntra me yau ba rising kun me yau ba adu bok da koi na koi gi jenim se lai ba ai shu gi free chi da koi na thambal laga company mi da mo gi api ba stockist ba malu da profit am te yau da bi da ya mo hong na mo ni yon ba bazar yom de bok tahan na koi tham me ba kari gi no matam si ai mang thana ba hida ka chala ga thi ra ga porak pa phang da ba adu a che na koi na tawra ga kari no da si di mi ge punsi kan bu dunia khoi gi thong di ana khoi adu gi potu thamma ga lei lo sem sar ga masi den khoi phabdi khoi gi get dep lei ba jaga da khuju ko lai phab lei ba jaga da angiography tawra ga phuli ba jaga ji ka dai dono hain sab sana khang tu oga masi thu na e khongjen ji lang na bhona bse khoi re vascularization na thu na taw na bhona bsna best di oi aduna aina hailing badi treatment modality do thibi da bida adu doctor an tawjara sunu khoi gi hek thabak nuwaer tabang sa haiba symptom du chingnable ragadi thuna lak piu thuna jat piu sini hospital and idi adu ma leire machine hare tek to ba migini aduna tabang sa ina haiba do yum da leiba opd da yeng ba ba nyam kanna na ba na taba khara he hobe hobe to ba kidang he thuna thuna hatu to ba da thabak nuwaer taba saksa to ga walking jat ba da thaba he nuwaer taba ingi ngai da walking jat ba thaba he nuwaer taba si torak da ragadi hamadu heart phulam ba ya ba gi chance am da wang le madu da ragadi madu su henjal lak ta na ba hare tek to ta na ba doctor ga tan ho ba ya ma thok tai
1: doctor na pan mir be se khoi gi symptoms de gi lai wong du fa jan na khang ga di ya ri ma khai athu ba matam da ai di thajin chaw ga le na khoi gi chakhaw gi or winning din lai ga heart ki oi ram ba se doctor na tapi ba da khoi yam tuin na theng na re ha bne ado matam gi di akang na blai bne na doctor khoi aroi ba si di khoi gi tabi ri ba ma yam sing si da thamoi gi le na se makha ta na lai da na ba du ga yam na fa ba healthy society mo oi na ba doctor gi oi ba khoi gi healthy tips sai ba da re doctor kitang amani dang pan bi na ba doctor
0: mishle pudai na ma thamding ba se asai haibadugi punjan boina healthy lifestyle haidare sidi nganna matam ngai biganu ai chai kunthra sudri chai ni pu sudri ai penjin phangdri ai na ngai biganu adum pi ngai digi loinama tongno bhona ga dabani healthy lifestyle se koi cha ba thakba adigi panjabada koi no simtuk ba poli lo simtuk biu maroi na smoking adigi hidak thakba ai alcohol digi upar logdre adu adu suni adi tobacco koi na phatra ba koi lekai lekai chanari bazar da mam se siam tu loin tuk biu ta rup thakba yari ngi tuk biu alcohol ke ya thadok ba sumba koi na si ne loin tore hai ba si loin khangra ba ngatani heart attack na tana cancer dagi adigi stroke dagi tore na khangna khangna sum to ba si hu thakba ga dum chama na ba du oi du ni adu ngana thado piu ngai bi ganu heart attack to ba thabak phun ma hor kan da tok pa number 1 physical activity gi replacement lekti hai ding sa yen yari ngai pham bai thabak se sedentary oi ba gi thabak se tok pa cha ba gi pattern ji su yari ngai yam na cha da ba gi hebi dam lai ba ayuk breakfast ta adigi lunch sa khar char ga nung dang se yam na cha da ba ngdang yam na cha da bana joi hai ji ma khangdar ma ta ni mi ma gi stress factors yam na hande hai cha ba kagla ba de gi

0: Abikri, jail gima po puwa thoram jail chida. Thoram na to pi kiva kangabam manao. Adom na makal matil thoram kaya sandokto na tahan jaribasi Akashban Imphal gi kangla channel dagini. Housing lanthok jari, radio lila, asangba nongzabi aroi basaru, lila sanabiriba rupraga gi lila kangbu.
1: Nasigi experience na koi kang labrao. Chel yau dana irai line to hoya dabani. Lakha apaba artistu hoy suno. Kuchil chumdrabadi kari mat kana ba phangloi. Mapham chu khanga dabani. Tauning ye haidana mapham amada hekta to hoya di. Kari mat kana ro.
2: Madi kana da ba thoi na thi de. Uning na to honi da.
1: Kana ba pam drabadi kari gi exhibition uding liba.
2: Mamu madi kaim ta yaad dabani. Ayamba,
1: I know. Parini. Nang nabu inchilabashu, amanabu inchilabashu. Masigi practical sight nakoi kanarabro. Nang nakara hibi bayadro. Maga aduk toino unababu hanadro.
2: Magi satrasing na supang bigani. Adua, I su lady.
1: Nang nato wadan. Ma lo hibayabra.
2: Dan nati mamu. Aina sum na pangi tawuni.
1: Oh. Nang na chum na pangi to wada ma na chum na loga dori benine. Indo Nang magi to set patoklo. I koi kwagi chukaragang. Nangi yang tribush. Nang na kari no magi da hek hek matam chadan salibo. Nango angang lo. Madika y lakte. Sangte. Artis ni hevdura. Dan na te chum na pang bani. Mashimadi ma. Sira pa wata roi tabani.
2: Mana nong ta engon ta gini bana te. Aina pike ning bani.
1: Pareni. Tao, wa haike. Kui ra bani, nang onda aina haike ning ba. Nang gok tam gaya sina ba se kara thaduk. Nang na thaduk pata bani. Ai shu mabu nung sita bana te. Aini, mang onda ki jini sa se ihan hana kangak pata jo. Ai magi well wisher ni. Ayagni, Mahakbu Shanti Niketan da lai patam na nawa chalhan bada maru wain na thawdaang loukhiwa. Adubo, ay nangi di khandaba ngamte. Ay yamna munna khangi, nanga maga pikli ngay dagi loinarak pagi gwari. Mado sathaki ki asini ne na koi na khaliba. Mado matanghen kre, madu yadre.

0: ng luhong matay. Exhibition di hogsik na hori dene gokta.
1: Mamwa, lingshin biro. Som de pambiyo.
0: Naiko. Ko na pambi. Nangi painting sing a shehana yin kige. Sini dana. Artist wherever the Nasabu Mayam the Kangan Gadavani. Nangi walks Mayam the Wood Gadavani. Oh, Sina Kangla.
1: Hoi, Mamo.
0: Very good. A shigumba ariba poaching a say, Yet to the Tamova Yam the Pay. Eh, Indugi portrait of Monsieur Yapiri dana. Very, very, very, very. Gokton. Aishu, no mutter lak it over me. Nangi exhibition da oni hai bese indu na hai duna ai tai. Nasi di thawai na matam kai duna yin bala bani. La sida wangang nasi. Exhibition di ke jong ai.
1: Thaurang aya ma di lo sel e ma mo. Ado da color sketch ma cha khara mount to da bu wa li. Ado ga dili da lai khara exhibition ki chat khri. Masin da bu hala abati hek ta taujarani.
0: Yang na phai yang na phai. Nang budi Hindu ne he na harau kre ne. Ai bu nangi lai ngudi he na mahang na chao na mahani. Aro batun kati tawni dana.
1: Naksal laga tawra bu sita ujage mama.
0: Batun tawja bu yati dokto. Adu ga na mama dia artist mak ti natte. Adu bu advice ma di pige. Batun tawba matam da misak khang na to. Matiksa da ba bhabok to ulur ba di hayeng phairing turing hairal gan ma. Kui do sao ke tu na to kani.
1: Hoi.
0: Invitation tharam dai da aingon da khangal lo. Ai gi marup art masak khang ba khare lei. Makhoi edo amat ta chitha ba yadi. Hayeng nakchal gal ga na. Makhoi gi maming gi list to aingon da gi lo.
1: Phani ma mo lo jage.
0: Ado nang ki exhibition na se. Khare yeshin ba ga ti yar ro idra. Kaya mo kudong char ro.
1: Mapan lagi lai sing du na bu halak la bodi mamo. Tujin basu ya bi ai.
0: Oh. Aduna di ari pahai bodi yadre na. Ish. Khara ye shel haning bani da. Indu su nangi exhibition na sigi nom balik pese ya bangam jana ba. Man satting da thu haning bani da.
1: Mamo. Indu bu kadai chak kadur ge.
0: Eh. Ai ka horu rin he. Masigi wasi. Ai nangon da tamdri male ne Gautam mamagi khwaidegi awaba male nang sukhangli baduni indu marai ba thiba angang ni magi mama leite mayum leite ma magi sagai na te masakhang di ma bo ai na nung siba se yena khreni mata gum ishor na su ai gi isa pi di ha a adugi de makte di mamagi nungai tab kari su leite Adubu, aina wabadi indu bu mapham chana thamamba ngamoy dra asitane. Hokjik madugi polu mase ai kokla dra ningle. Indu bu ai thajakri. Magi luhong ba se handaki panchami shaida oira bayai. Phai ne ka?
1: Phai mamo.
0: Adu, nakhoi khwaina ne agi ting pangada bani. Adu natra badi asyu gam na chaw bu thaba si bu ai dam tan karam na pangani phare thaurang lo chelo ai khoi khwai su lei da nung su ta duri ma le ne gautam ai indu gi ta mam na ti nang gi su ni ne nang ai bu to pa ma wai ni lo gan kari gum ba exhibition na si gi experience wa le di nang ai ngon da hai ba ikai gan I wish you help Krita Hulu. Kang de Gautam. Hindu said Kriga in a toad over. Halagging a sigidi, no mamu lake.
1: Honey, mamu.

0: mitta sang sang uri nang na han urei nang na haiki tu adegi nong jabi se aidi chaningi ai na hai aidi masigi iai te chung the dena lupningi nang na ngak tu na hai hai ma nong marak te bu lupai ai hai bra hai na khumi nong jabi bu chabati abra nang di adum ngak ngak tu na ingon de yeng dena leki matam mado nang pikli korom basu yare
1: tok lo gaktam tok lesi nang na dum nangang basi ayam nai na di
0: ai ki kino ai kari um ta tau roi ta ko numit adu nang sokning mak ning sing dra bra engon de di khwai de ki mamal yam ba mikup ni numit adu da aina anga ngoi na pam khi ba do hokjik su pam li ngasi su aina kari no ma thi ri ai phang dri ai thi khi ni indu kayang wali chat ka de ba ikhang di kari gum ba da nong mai jing wang ma da lairam ga dra khalui kari gum ba da kobru gi marum da thoblam ga dra ning lui amuk su tibet lan du nei himalwai ka du na thi ning lui kana no ma na hai lei lei asom wang mata asom wang mata lei awa bati adu ngai ai khoi ani na umin nakhiba atia ai na ai gi kai dong ai oi gi ni khang di indu nang di luhong khrani chat khrani kana gum ba mi dong ni heng ban pa mata aina khallami khanmanate thajabani nangdi aigi thibagi khongchatta nangshu yaugani nangna lamjingani ningsing lagi aina laiyak pakhuding nangna itung inki aina pangyek tigi nangbu kaukthoklui nangdi napi mathakta tumduna leirami aina nangbu hokdok laka kaya hawa na yumda purapa
1: kokta thoklo ai bun sing halan ai upset kora
0: chat kada bani adu kari ge shok thu na uri re adu de uri re na khangho da na manam yelam laka kien khibadi kari mata uno natyada nang di kien ge da uri re natyada indu basant sang eko urura machu ki kumai adubu handak ki basant asidi ai bu kari ka phali
1: ai yuwa mata gera gautam ai sumang mang bhai gani sangkengera ai bo amtang sangye utana
0: ai khangi nangde age lairem bini adu bo makhoi ne de ai bo handu u hai ne makhoi ne ai bo han thane yeng hali hindu ai tu chungi nangonde ki lap thong ne ai gi ken phas ai gi nang kanana kanano ai khangthi ai ge ken bhas kuding da nang gi mehul chongli adubu chat pata bani nangbu ai am phara roi
1: adidi asuk yam bawa se kari ge koktam ai ngam kani ho sik chuma tam le ai halak pangam ni
0: mi houda bade natte adubu ichel lep khrab de kam dauni ai kare ne hingani
1: nangi apam bakari no ai khangi ne gautam kari no na sa

0: umar nupi sing se mahau sana ikai tigali hai bagi mohong amak later ne
1: hoi hoi
0: ado hojik hojik ti hojikandi habitare ko nupa da su asumna to bogum na su yamna laibra na kale do
1: kamaina
0: abedi umar na su kai pakanga mo ina habitare ko sigum ba je dumak leirong ani na kale sum umar gi friend circle da ga thing na ba kanda do umar gi matang si gi matang si da umar na su ki tang thambio
1: hoi aseng ba mak ne ma si hojik ti nupa habilite nupi habilite dum ko gi ma si dum layer rank kale ko kai gena haba matam da masi masigi wakhal akoi gi phongdok ki ga khalaka na phongdok ta ba hai tare ko kai thigan ba sar ga layer ga om jala tham ba si su masigi manungai si su nungai ba makala mo ba sa ne da na masi su nu pa da su dum yaurak ba sa ne ma husa gi type ta ko
0: so mai na tomoi da tomoi da pho bo tu akai na hai dok na na dum phom jala tham ba si bu karam na nungai ba ne hai na
1: si mashigi nungai besi something in upak na khangani chaplena dana yamna na how river kugi the marup ama khakmale isai ama khaksu khan birakli na taudo haiba isai si mungtang tazage haina ibirak pani madam isai mungtang tazage haina wahudo wen ibire yedoga isai chitra pangambam na sakpa na taudo haiba isai dum tang tazage haibire e marup haibirakli ba marup basina wangjing ten tha dagi ibo chouba haina ibire maruki sai aduki matik phajar ba sai makak ne dana maruki sai khudol tam jana ba khona jage chaplena maruk na khanbi rakli ba sai si kari hebi ningi
0: hai ba sai asi mak yamna phajaba sai mane hai jage ko adu bo hai ba sai asi chitra pangamam na sai sakpa madi ajit ning thaujana sai reng ba rahul blue na sai rang ba sai ni maruki sai asi akoi thintha ba tok dana marup ta khudol tam chari
1: Kudol tamzari marupki say na taudo.

ima bu sei ta za ba yamna nungshi ro ba isei ma khak so khoi puna ta me nare do ga koi isei marup mayam da gi koi message si ata da kham lai ta na lak pa ne da na yamna ba marup mayam sing si da gi lak li ba sms e khoi na maximum ba thok chan na bo khona ba ne do bu matam gi akna ba lai ba ni na koi da su matam si ki tang ten ba ni na ai matam mangan ja da na marup sing gi lak ta gi thar li ba message sing si da gi am tang ba thok chage ngai kho ta ki si thoram da ngai khota ki si hena mukchu ibirakle ngase hoje ki thoram se youth night ki thoram ni youth night ki thoram se da isai matang taza ge hane bire edo ga song yening tha gi nungsi saironda haiba isai si taza ge hane birak pani huidrom pusparani lyrics alex khong isai si taza ning duna isai khanjari ba ai haingang thok chom lerak ta gi thaba thok chom ma di thoram ta bi riba puna makata mina jage haina ibere cheplena isai si akui kudol tam jana ba khona jage

ngasi koro nong jada to labi nanai ai hak na nyam gi thogal phangje ba se asoi aral ya

om langlen ma chai be magi koloi minglen bu loibi singkhong chingya chingnung manung da pangpan da palaga hekta chai thab ya brane khangani ngasi a sana kangla da wakat kani leramung asi ho pathawi da ai nanga sai de ge sai tha jabadu di ma chai be ma thui bi na chadi ye wo moirang de leiba angom gi tui bi do adu itau khangi da na adu gi du chai tha jabani ne pa thau hai ta nangi na tui bi ai gi na thui bi o adu di amok ta han sai tha ro jumbar lan bri yeng gani khamba na mu sai tha re

0: Magi magi mayum yore som the nomban kisu yo kare. Maside mazai bi matuibina. Lay hekpa halak labra yenguge haidana. Mapumanai and it tabit sangakpa. Laya dudi. Sangbrei mapan. Adegi tinghang pan basambalai oirambaduda. Sinus anbi. Yungune. A coin lay yung balai basidi. Tabia ma. Lay the wasiro. Hoi bi ma hauzik ta halai bani thammi basini laise. Sidi kam da uni phajja dab laing haak ta ngari singui bungo thangjing na karam na katkani ya lai maya ma sibu kam da una lai na lauga dori bano pamui da maya ma mang da aidi kai ba tari du taroi tai bi ma amuk ta yeng bi u mi eng sang khai bi u kham ba na su sanai bi ma ta phing ta phing anu amuk ta yeng bi oi da na yeng ba ma ta ma si da di lai da phaja phaja ba lai se lai ron nai na lai khan nai na phaja na lai ram ba du u ba da thoi bi na se nu chan bi ha ha si hoi ra di ya ra ni e lai kat pa da nu ai ra ni
1: Tabide, Moyang Tiam Sanatombi Debi Nesakpa Kongjum Perba. Adom Natarum Tabiriba si Akas Pani Falgi Kangla Channel Legini. Hauzi Lantok Jerry, Yai Fe Yumbalda, Yumpum Oiva Lila Macha, Dunanbi, Lila Eva MD Abdul Malik, Lila Putokpa the Tengbangba, Atopam Suvasandra, Lila Putokpa Maibam Isakanda.
2: Yaifayumba Lilada Tunanbi Lila Iba Mohammed Abdul Malik Lila Putokpa Maibam Ishakanta Putokpa the Tengbangba Atokpam Subhasandra Singh Hauji Lejere Yaifayumba Lila Tunanbi
3: Hush Nunsana Gasabane Wabana Lore Lari Kong Sinamarola Malumbane School gigari nian tau disina, as ngari nama kacau mana? Sorban pamlay te. Ima tu nama korai cut kezano ne. Ima, woi mau. Lay te mana ne? Si dek tak thamake. Tu nan dia, nang di dalak pergi kau tapa si dasian turai ro. Nang bu yum sangam ro. Is harau riba. Aingun tu cokel lay si bu nang pambiu hai ro. Lao lao, tada pambiu lagi se.
4: Hauzikti, aigi dada la abani na nungai re. Ngosai mukhai di yum sida kanam leita bani na. Imung sida itanta sanaraga yum sangaga leibado. Kayam di nungai te. Dada se, maan aibu he na nung sinaba aigi singe ko. Aigi kok sina mamai sida tak singe ba.
3: As, tunan bia, nanggi dubu aingun da oinari roba. Ha, aingun da oinari roba. Na kokto se. Oh, tuan biar, nang se hodong orang bagi loan thok tapi ni ko, kai gumba nang naga mi orang maba, as, nungai ni bu, iban ni se, cencong dengan naga sana doy ne, ado, nang se, aigi ne asing bayi cal ni kali ne,
4: ado budi aisu, dadah se, aigi asing bayi bung ne kali ne, nang naga mi orang zara sunya, aidi hodong orang sum orang,
3: ado, se, nang makadang atapamu, IP hongge ba, imala adi. Nongon da mukcai birani, nongon da cai bodo, ay nungai teba, se.
4: Oi dada, hong to, ay namaram oi raga dada da cai bi bodo, ay siam nungai te. Imai hong nabi, matong maram di kang da nangang bi doa, amuk tau rani. Hai dengai sida, imai se hele tu.
5: Korau,
3: imai.
5: Isa halak pakai yang kui raya. Imai sunya, marup mapam dagi, hobi sele ini, se. Isa waram blani. Miron galai tapi ni yum yang sin bina basu laita, thok nu wak leh.
3: Yum yang sin bina badi, aku itu nandi lay disidi.
5: Nang itu nandi si bu, miro, madi ni, hodong aw, hodong nabu yum sin nabu ngamro, nang ni hengam thorak pasima.
3: Ma, tu nandi tu domain hai bino, masih, aye siang bayi jalan ni, tu nandi lah.
5: Hei ma, mai hodong siang bu kau sin kredi, hei. Hong dong tu nene kau lagi pati nene, nang bo.
3: Kau shootau loi ba? Ni tu nan bi di, aina bapa dah hai raga, matam cane hidah kapal itu di.
5: Aduh, yesu, tamang amra. Hong dong nene, masih su nene, kini he malam ni. Hong dong nene.
4: Dada, aku magi, imas ya, aku nda mau pura nene ba.

0: hai quá đâu lại tâm mà sệt bơi mà tâm nhiều rẻ sao sẽ sao mà tôi vừa sửa sao khô lâu đã mà tâm sẽ ai yêu kia
1: cha rồi cha cảm ta lại tâm mà chú cha rồi ai tu nàn bị phẳng nà bất thi kinh
0: hay để xe sao sao đâu bất thi nâng cam ai nè hình bằng ngầm nè aduga lại tâm mà sửa sao trở đi nâng của bà ba nè sai rồi đó xe là ô hay bên nè
1: ta nhìn thấy cái số ai bất thi nâng sĩ bị tu nà cha bị giờ bị nè trọ aduga tu nàn bị bu nà nong mata suma gi ne haina maram cha na chak lung ma cha ma ta phok tham bi de ai khoi gi are ma kha khara pijari na tro aduna ngasi di ai khoi bu tha do la ga chat khre da na ai ai am song ni ngi
0: hai angau ba hok do ong ga mi ga bu ma na ba ya bra ne hok do ong hai ba si di ma pu ning ba ji ba wai na phung ga lai do kun da na lai ga da ba ne ma di kari gi mi gi asa tha ku khuran ho ran do na sa thop li aduna ne ba sa ma tha kijadna lol iwiram ni
1: phunga da kunduna laijagadau so haujikti kanamtana sumai haubidre oiramoi kaisu imana phuraga tanthoki oire ni madi laikhai da sunu mata cha thokta bani tunan bi nang bukai laige ai nang thibada yang ware nang la o tunan bi
0: hema haudong magin da ma kapiro mabuk la ma kanam parai hazar kan la o matam se ayo khre ha ba la o nang bula oi mi
1: ai lai tam bu chu chalo a khoin lai ri khaira ka ri bu kan ru ni lai mi nari ba thawai pan ba hui haudong pha ba nung sibang am dra dia ma khoi su mi oi ba khoi gum ne mi oi ba khoi gi marak ta lai ra ba di mi gi wakhal che lam ne se khang di do kai gi noi ma
0: bu ai na di na te da na ma sa na mara lan ba du na lo se ri oi ram ne ba la o la oi ba
1: tole
0: la o
1: tole tole ai ai di ma phang de ba kai da cha ro ai ni
0: ima ki ko ro
2: ta puk chao ta puk chao nang kai de lai ge ai na ko bu se ta ra di amuk ta la o ai bu ma ting pang bi o ta puk chao ai ya wa re ta puk chao
3: ai kai lo ka dai de no ai ni ta ri shi tu nan bi ki khon jil na tra ne
2: ta puk chao
3: ai ka dai de no
2: nang na seng ba hau dong ama gi puk chel se la ba di ai bu amuk ta kan bi o mi oi ba na ot pi ra ba gi pun si se amuk ta kan bi o ta puk chao
3: mane mane ai ne tari bu khonjel le se mani tunan bi gidi kadom de no mane lauri su kadom de no tunan bi tunan bi
2: ta puk chao
3: hey tunan bi nang kai le ge
2: ai minu si khang dra ba mi oi bana lam hang da hun dok tuna tham bi ram le na hai bu amuk ta kan bi o ta puk chao
3: ai lai ai lai ai lai ai kaino nangi nangi ma tawsi de kaino ha kari no ba nangne tawro mi se
2: aya ware ha ai bo amuk ta lok thok pi o
3: lok
2: ware pum bai ko na li ra ge ta puk chao
3: kam dau ni si de kam dau ni mi oi ba na si ra chu no ai no taw bu ni na si de phat te da he mi oi ba na khoe se
2: aya ware ba amuk ta lok thok pi u ba tu som da som da ho ba ma che da ma lai de ba
3: kada da no
2: ai phak na ba phana kan na ho na ba ni
3: kada da
2: bu ngam de
3: kada om de no
2: som da som da
3: kada
2: kada som da chi gi si da
3: che che sira sira
2: ma ne
3: sira yeng ge ai ngam re yeng ge ai ngam re yeng ge tholok pai ga ba ring
2: ai ngam na ba tholok ge
3: tholok
2: ai ai
3: ಮಿಯೋಯ್ಬಗ ಐಕೋಯ್ಗಳಿಗೆ ಮರಕ್ತ ಲೈನರಿಬ ಮರಿಸೆ ನಂಗ್ ಖಂಗಬ ನತ್ರ ಹೌಜಿಕ್ತಿ ಇಶಾನ್ ಇಶಾಬು ಖಂಜದುನ ಮಖೋಯ್ಗ ಲೋಯ್ನಗದಂನಿ ಹೈಸೆ ನಂಗ್ ಖಂಗದಬನಿಕೋ
2: ಹೋಯ್ತಾ ಪುಕ್ಚಾ
3: ತುನಾನ್ಬಿ
2: ತಾ ಪುಕ್ಚಾ

0: 妈，妈，
1: 一不我，
0: 妈爸多，给侬没拉个你还给，妈拉个，哎，给都难比多，帮那不天气过，
1: 拉你，拉你拉你，咱给爸爸说呢，说一点拉你，阿杜个呢，咱给都难比不，说一点提个你耶，阿杜个姨妈说。咱给他外围这里把马布，所以他的体不要管你。哎给，哭泣呢？下给他外围这里把马布。
0: 妈，
1: 哎不，
0: 妈，可以用那个罗那个笔的，突然笔多，哎不，你心冷个你过，妈的。我那样的结结巴呢，妈的，你会不会可以拿出来的呢？你会不会干嘛呢？不呢？都不，那是你妈那一块不？搞不都那结个了鬼嘛？哎妈不要不你你妈，
1: 爸爸拉个呢，都难的跟爸妈，难给他们得了你，是是是。Nang ina sa to, yam sok sil. Nang na, kari ka mata sa drabati. Ima di, kanayeng lagalay gani. Ima gipungo, ima nga si di. Miway ba ikoy ka, lay may nariba, pipa, taway paan ba huyaw doon ka. Usigit tat na tanab yadra ba marilay hay ba siya. Ima, asigit akang lay. Ay kaya pipa wakan na. Ayna puksa ba isa ata na isa away na kalu ba? Yung dalay ba taway paan ba singbo niya? Mamalay ta ba pun sinining lu ba? Ay giwakal si. Araan ba wairam lay? Isa agi asuway ba bulusin lu na? Ayna. Puksa ba? Nang ito na ang bibumang kinabahay doon ay manu. Hundog lu ba na?
0: Ima!
1: Adobo, ay na hundog lo ba mapamdo na sa lagay ang lo ba dati? Mahak, ay buwaraw do na isabot tado ang to na sa kamar. Imagi asoy ba siya, imalosin do na tamang amlakte. Nga si di, taway na taway isa ina ato. Imada pang lagay ni imagi bungo.
0: Ima! Ima na kering ino. Duk minung si kang ludri ba? Lay minari ba ay kuya ni bu. Lap na hanggan ni kalu ba wakan nun na. Ay ngonda pang liba chay na mayam siya. Apik pa. Maros to ko ang amdra ba? Mihoy ba gitaw na alta bunga ay doon na lay riba makoy di mapamdasu. Alam mo yan na kan ray ma. Ay babalak tripa ba? Ayo awak tu sih min sendiri bawa. Ayo angang leroi ma.
1: Nanti ma ni korau. Nanti nang aduh ni ma dah ayen o. Nanti ima dah tu ma dah ayen o ima ni korau.
2: Is. Ayo kita lagi pibam sih dia. Ayo. Tuk libat tau dok sih kemaram do oiradi. Jat kerja hai nak kan ban. Adobo, ay na maram oiraga, mamamata, miyoy ba makoy gi, iye achet pa maribo, ay na tadat pa oi na toka daw le. Masidi, haudong